Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice of M. Magandang hapon sa inyong lahat. It's great to be back on the program. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Narito ngayon si Noel Cabangon at ang magandang awiting Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko.

Sir Jeronimo, at ang awiting Dahil Minahal Mo Ako. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 22 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isang balita. Ito ang latest news tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinayagan ng International Criminal Court ang hiling ng mga prosecutors na isama ang 7 karagdagang insidente sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang ibinasura ang isa dahil hindi ito saklaw ng itinakdang panahon ng kaso. Sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3 noong October 9, tinanggihan din ang kahilingan ng depensa na obligahin ang prosekusyon na gawing kumpleto ang listahan ng mga pagpatay na nakapaloob sa kaso. Dahil dito, umabot na sa 56 ang kabuuang bilang ng mga insidenteng kabilang sa kaso. Ang naunang 49 na insidente na kinumpirma noong Abril ay sumasaklaw sa 76 na pagpatay at 2 tangkang pagpatay. Ayon sa depensa, hindi malinaw kung aling mga particular na insidente ang kailangang sagutin ni Duterte dahil itinuturing lamang ng mga prosecutors na halimbawa ang mga nakalistang kaso. 3 bilang ng murder bilang crimes against humanity ang kinakaharap ni Duterte. Saklaw ng unang bilang ang mga pagpatay sa Davao City mula 2013 hanggang Hunyo 2016. Ang ikalawa ay mga umano'y pagpatay sa mga high-value targets mula Hulyo 2016 hanggang Hulyo 2017, at ang ikatlo ay mga pagpatay sa mga hinihinalaang sangkot sa droga sa ilalim ng Oplan Tokhang mula Hulyo 2016 hanggang Setyembre 2018. Ayon sa police records, mahigit na 6,000 o 6,000 katao ang nasawi sa drug war, ngunit tinatayang aabot sa 30,000 ang kabuuang bilang ng mga napatay, kabilang ang mga umano'y biktima ng vigilante killings. At yan ang latest news tungkol sa kaso ni dating President Duterte, at yan ay ulat ni Malu Escudero ng Pilipino Star ngayon.

0: Sara Jeronimo, at ang magandang awiting Kahit Mahal Mo Ay Iba. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 40 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Gumugulong na ang obstruction of justice against Senator Robin Padilla. Kinumpirma ng Department of Justice na nagsagawa ito noong October 9 ng preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senador Robin Padilla kaugnay ng umano'y pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, nakatakda ang susunod na pagdinig sa November 6, 2026. Noong September 25, personal na dumalo si Padilla sa paunang pagdinig ngunit hindi pa nakapagsubmit ng kanyang counter affidavit. Nagsampa ng reklamo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group noong May 28, 2026 matapos ang insidente noong May 14 kung saan inakusahan si Padilla na tinulungan umano si De La Rosa na makalabas ng Senado upang makaiwas sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Mariin namang itinanggi ni Padilla ang paratang. Aniya hindi niya tinutulungang tumakas o hindi niya tinulungang tumakas si De La Rosa at nakisabay lamang ito sa kanyang sasakyan palabas ng gusali ng Senado. At yan ay ulat ni Ludy Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

Ay, saan sigara at ang awiting pinamagatang palagay ko, mahal kita. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 7 minuto bago sumabit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa tumitinding tensyon ng nasabing bansa sa mga rebelding Houthi na kaalyado ng Iran. Sa advisory na inilabas, pinayuhan ang mga Pinoy na manatiling alerto, umiwas sa mga lugar na may posibleng panganib at manatili sa loob ng bahay kung may inilalabas na security alert. Pinapayuhan din silang sumunod sa mga direktiba ng Saudi Civil Defense at iba pang autoridad kaugnay ng kaligtasan at seguridad. Pinaigting ng mga Houthi ang kanilang mga pag-atake. So, umiwas sa mga lugar na may posibleng panganib at manatili sa loob ng bahay kung may inilalabas na security alert. Pinapayuhan din silang sumunod sa mga direktiba ng Saudi Civil Defense at iba pang autoridad kaugnay ng kaligtasan.

0: De, kung saan ayon sa mga opisyal ng Saudi, debris mula sa na-intercept na missile ang tumama sa isang kindergarten at medical complex. Pinayuhan din ang mga biyaherong Pilipino na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline dahil maaaring magdulot ng delay, cancellation o iba pang aberya sa mga biyahe ang mga kaganapang may kaugnayan sa seguridad. Nagbabala rin ang embahada at konsulado laban sa paglapit o paghawak sa mga kahina-hinalang na bagay at missile o drone debris, at hinikayat ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Samantala, tiniyak ng dalawang tanggapan na magpapatuloy ang kanilang normal na operasyon at paghahatid ng tulong konsular sa mga Pilipino sa Saudi Arabia. At yan ay ulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon.
1: If you've come home to find your property has been damaged, call 131-444.
2: If you've had something stolen from your car, call 131-444.
3: If you've lost something or found something valuable, call 131-444.
4: If you want to register a party or let us know you're going away on holiday, call 131-444.
5: When you need the police but not the sirens, call 131-444. For more information and for online reporting, visit police.vic.gov.au.
6: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.

0: dyan sa Saragosa at ang kanyang kabiyak sa puso na si Ding Dong Abansado at ang magandang awiting Basta kasama kita. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Nagbabala ang Philippine Health Insurance Corporation sa publiko laban sa kumakalat na text message na nagsasabing kailangang palitan ang PhilHealth ID card sa pamamagitan ng pag-click sa isang ipinadalang link. Mariing nilinaw ng PhilHealth na peke ang naturang mensahe at wala itong anumang proseso ng pagpapalit ng ID na isinasagawa sa pamamagitan ng text message o online links. Ayon sa ahensya, hindi kailanman nagpapadala ang PhilHealth ng mga text message na may kasamang link, humihingi ng password, one-time password, bank o e-wallet details o naniningil ng anumang bayarin. Hinimok ng PhilHealth ang publiko na agad i-report ang mga kahina-hinalang mensahe sa PhilHealth Action Center sa pamamagitan ng email na actioncenter@philhealth.gov.ph, Facebook page na @philhealthofficial, landline 02-862-2588 o sa mga opisyal nitong hotline numbers. At yan ay ulat ni Ludy Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, it's Kathy Caven. Happy birthday, 3BBB FM. Fantastic community radio.

0: awit ang inyong narinig ay magmula sa BST and Company at pinamagatang Swing. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 21 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Komportableng pahingahan ang binuksan ng Overseas Workers Welfare Administration katuwang ang New Ninoy Aquino International Airport Infra Corporation para sa mga overseas Filipino workers na lilipad patungo sa ibang bansa o kararating sa Pilipinas at may connecting domestic flight sa NAIA Terminal 3. Ang bagong OFW Transit Lounge sa Terminal 3 may mga kama at massage chair na may kapasidad na hanggang 26 na overseas Filipino workers na maaaring manatili hanggang 3 oras. Bahagi ito ng pagpapalawak ng mga OFW lounge sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May mga lounge na rin sa NAIA Terminal 1, Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport. Para naman sa mga distressed OFW na kararating lamang sa bansa at nangangailangan ng tulong, maaaring lumapit sa Overseas Workers Welfare Administration Airport Arrival Assistance Desk sa arrival area pagkatapos ng customs sa NAIA Terminals 1 at 3. Maaaring humingi roon ng tulong sa transportasyon, pagkain o pansamantalang matutuluyan alinsunod sa mga patakaran ng Overseas Workers Welfare Administration. At yan ay ulat ni Ludi Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: From Beaufort to Balan, Meredith to Maribara, you're listening to the power of the voice, FM 99.9.

0: Ang awiting iyon ay pinamagatang makasuyo poong gabi na inawit ni Regine Velasquez Alcacid at Jano Gibbs. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 35 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. According to the International Criminal Court, former President Rodrigo Duterte is fit to stand trial. Inihayag ng International Criminal Court na karapat dapat si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis kaugnay ng kinahaharap niyang kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sa desisyong may petsang September 28, ngunit inilabas sa publiko noong October 8, sinabi ng ICC Trial Chamber 3 na kumbinsido itong fit to stand trial si Duterte. Accused is able to effectively exercise his fair trial rights in the proceedings and is therefore fit to stand trial. Nakasaad sa desisyon. Ayon sa korte, batay ito sa mga pagsusuri at medical tests na isinagawa ng isang independent panel of experts, gayon din sa mga isinabmit ng depensa at prosekusyon. Nakasaad sa ruling na may kakayahan si Duterte na maunawaan ang mga kasong isinampa laban sa kanya, ang layunin at posibleng kahihinatnan na ng mga paglilitis at ang mga ebidensyang ihaharap sa korte. Napag-alaman din ng mga eksperto na kaya niyang subaybayan ang takbo ng mga pagdinig at magbigay ng wastong instruksyon sa kanyang mga abogado para sa paghahanda ng kanyang depensa. Tinanggihan din ng trial chamber ang kahilingan ng depensa para sa karagdagang medical examination, pati ang hiling na questionin ang panel of experts at ang kanilang naunang motion para sa oral hearing. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa kaso sa November 30. At yan ay ulat ni Angie de la Cruz ng Pilipino Star ngayon.
1: It's funny. I spend so much time watching out for my grandkids and making sure they are safe. But I don't always take the time to keep myself secure online. One thing we can all do is make sure our devices are secure by installing software updates regularly. It's pretty simple. You just need to check that automatic updates are on so you're notified when an update is available. The longer you leave it, the more cyber vulnerable you become. So what about you? What are you risking online? Learn why software updates are important, plus more tips on keeping yourself secure online at actnowstaysecure.gov.au.
2: This cybersecurity awareness support for vulnerable groups grant activity received grant funding from the Australian Government.